0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Philippine Standard Time, it is now 8:04. Nagito ang ating Dream Balita. Muling ilalagay sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong Miyerkules sa May 27. Sa inilabas na abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, magiging epektibo ang yellow alert sa grid bandang alas 6 ng gabi at magtatagal ng isang oras o hanggang alas 7 ng gabi. Sa ngayon, mayroong available capacity ng Visayas Grid na 2,682 megawatts habang ang peak demand ay tinatayang aabot sa 2,415 megawatts. Ang yellow alert ay ipinapatupad kapag mayroong manipis na reserva ng kuryente. Ayon naman sa NGCP, nananatiling naka-forced outage ang Units 1 and 2 ng Therma Visayas Incorporated at Unit 3 ng Panay Energy Development Corp na maaaring magresulta sa pagkawala ng kinakailangang kapasidad para matugunan ang mas mataas na demand ng grid para sa supply ng kuryente. Gayun din, sinabi ng NGCP na ang nakadagdag sa pagbawas ng kapasidad ng grid ang unavailability ng tatlong generating units ng Therma Visayas Inc. at Panay Energy Development Corp. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paking Curves. Magandang umaga, Dream Kada.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
7: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
8: Ahoy! Kidney Care time!
9: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
10: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time is now 9:02. Nakita ang ating dream balita. Nagbabala ang Philippine Space Agency o PhilSA sa tinatayang bumagsak sa katubigang sakop ng Exclusive Economic Zone at Archipelagic Waters ng Pilipinas ang debris ng inilunsad ng China na Long March 7A rocket. Sa inilabas na abiso ng ahensya, binabala nito na posibleng bumagsak ang rocket debris sa drop zones sa tinatayang 41 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte at 62 nautical miles mula sa Dalupiri Island, Cagayan, gayon din sa 69 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan at 81 nautical miles mula sa Camiguin Norte. Pagamat hindi inaasahang babagsak sa kalupaan o kabahayan ang naturang rocket debris, ibinabalang maaaring magdulot ng panganib ang pagbagsak nito sa mga naglalayag na barko, aircraft, bangkang pangingisda at iba pang sasakyang pandagat na dumaraan sa mga nabanggit na drop zones. Yan ang ating dream balita. Ito si Paking Curves. Magandang umaga, dream kada.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8800. 03 Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Philippine Standard Time, it is now 10:01. Nakita ang ating Dream Balita. Patuloy na nakakapagtalaan ng serye ng pagyanig ang monitoring center ng FEVOL sa Bulinaw, Pangasinan mula sa nitong nakaraang araw. Ayon sa ahensya na sa halos sa 20 lindol na ang kanilang nairehistro sa nakalipas lamang ng 48 oras. O tinatawag ito ng ilan bilang earthquake swarm, ngunit patuloy pang sinusuri ng FEVOLs kung pasok ito sa naturang kategorya. Bagamat mahihina lamang ang mga lindol, lumaabot din minsan ng 3.4 at 3.7 magnitude na maaaring maramdaman ng mga tao o magpahina ng pundasyon ng ilang istruktura, lalo na kung magtatagal. Wala pa namang reported damages at casualties sa nasabing lindol base sa monitoring ng mga lokal na tangkapan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Paring Curves. Magandang umaga. Dream kada.

0: Dream Radio time. It is now 10:58.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Dream Radio time. It is now 11:58.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
3: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: What if kalmahan lang natin? Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagetin lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily, located at P. Burgos Street, Tacloban City, with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron, hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 3:56.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

Summer's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Sikat! Ayan, maupay na kulup mga dream kadas. It's a Throwback Thursday and it's May 28, 2026. Naku, ilang araw na lang matatapos na ang buwan ng Mayo. Handa na ba kayo sa buwan ng Hunyo? Another, you know, month of challenges and oh yes, marami naman tayong kakaharapin ng mga bagay-bagay. Anyways, I will be with you until 7 p.m. mga Dreamcada. So sabayan nyo ako habang it's rush hour time dahil kahapon ay holiday. Balik na naman sa trabaho, sa opisina, sa school ang ilan sa mga Dreamcadas natin. Alright, and of course we are heard live over 99.9 Dream Radio in Ormoc City and ang ating live stream worldwide naman napapakinggan tayo worldwide sa dreamradiotacloban.weebly.com. Abangan mamaya ang ating Today in History and Blast from the Past. At syempre ang ating Dream Balita. Ayan, at syempre uunahan na natin ng ating birthday shoutouts today, May 28. Yan, sa aking Facebook list. Marami pong nagbo-birthday ngayong araw mga Dream Kadas. Okay, unahin ko na ang aking minamahal na ina. My mother, of course, Nilda Javien. Happy 74th birthday, Mama! Yan. Happy, happy birthday and God bless you always. And kasabay din ng mama ko na nagbo-birthday today, ang ilan sa Facebook friends kong sina Lady Fair Ramos. Happy birthday also to Miss Maika Tupasio. Happy birthday to Dennis William Baltazar. Ayan, sila po ang nasa listahan ko today sa aking Facebook list na nagbo-birthday. And kung birthday ba ni gihapon niyo yun ang adlaw, tas wari ka mo ma-mention. Well, happy

0: tubig lulak. Pinakamatimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigro naman ka sa pinaka-pigrolak versus previous formulations. Mula sa pigrolak hug feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hiha later.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalaga

Magandang gabi. Narito ang ating Dream Balita. Iginiit ni Senator Aimee Marcos na pinupunta riya umano ang kasalukuyang 13 members ng Senate Majority Block dahil sa sunod-sunod na case build-up at mga kasong inihahanda laban sa kanilang hanay. Ayon kay Marcos, may mga natanggap umano silang tawag at text message sa mga taga-ombudsman, Department of Justice at National Bureau of Investigation na mayroong case build-up na isinasagawa laban sa kanila at umano'y may mga naguutos sa ahensya na hindi naman pinangalanan ng senadora. Kaugnay nito, ipinunto ni Marcos na tila sunod-sunod at pabigat ng pabigat umano ang mga kasong iniuugnay sa kanilang grupo. Binanggit niya sina Senators Rodante Marcoleta, Jingoy Estrada, Joel Villanueva, Cheese Escudero at magkapatid na sina Senators Camille Villar at Mark Villar bilang ilan sa umano'y nahaharap o iniuugnay sa mga reklamo. Gayon din ang kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nahaharap sa arrest warrant mula sa International Criminal Court kaugnay ng umano'y pagkakasangkot sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Senator Bongo naman aniya ay maaaring maharap din sa parehong kaso matapos din na mapangalan ng co-perpetrators ni Duterte. Ayon kay Marcos, hindi umano niya malaman kung pamumuliti ka ba o panggigipit ang ginagawa sa kanilang grupo. Dahil dito, question din ni Marcos kung bakit mas matindi umano sa ngayon ang tensyon at bangayan sa Senado kumpara noong dating pagpapalit ng liderato. Ano yan noong matalo ang kanilang grupo sa nakaraang pagpapalit ng liderato kung saan si dating Senate President Vicente Tito Soto III ang nakaupo sa pwesto, hindi umano sila nagreklamo kahit hindi naman nila ito suportado. Sa huli, sinabi ng senadora na umaasa siyang hindi matutuloy ang anumang umano'y persecution laban sa kanilang grupo lalo na sa gitna ng kinakaharap ng mga suliranin ng bansa. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back?

0: Dream Radio time. It is now 6:29. Dream Radio.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 0535-23-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi halete.

0: Dream Radio time. It is now 8:02.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Charles.
1: Hi, assalamualaikum. Shoutout po kay Miss Orhana, ang original Moro singer na kumanta ng awiting ito at sa gumawa ng instrumental na si DJ Charles.

Fantabulous, sashay the way, still marvelous. Flabbergasted to the whore, I'm a diva one more. Pag sinabi kong gawa, baklabilis. Sa paligid ang aming mga toxic, lapakibasa ako, ecstatic. Ecstatic, fantastic. Maglalakad ako sa edsa ang track.

0: Dream Radio time. It is now 5:56. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
3: Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala.

0: Dream Radio Time. It is now 7:59.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
4: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic o makasinati o problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
12: Stop right there!
11: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para